0: Ako po hindi meton roro na yon panani ba uri FM 89.9 da meron ding apo ngayon. Awa yon kanne kanwan nung ram. Tawan kanwan di pong. Men nabisin tawan kanwan di pong. Tikiribes Meteorological Service ke itemits may beso. Ipukin chonan kiribes apanat. Ipukin kanwan tangay na yon. Tawan kanwan di pong. Ipukin chonan kiribes apanat pero yakatauro aki. Njawa ono wanti nga po ngayo, toko ano pong wanwan na kas ko wata nga wapi mea ono. Ay natawroy ni kapunga na aki menti nga po ngayo ni garakwa, jawa ono wanti pakantay. Takatawroy ipugin jo niya, yay katawtawan rakan jo niya, ndieta, ndieta na. Ewa wada smari wanwa kete mita, ay yana, ni pong ay katepi mea wawa tepi metenua. Tepi meawa o tepi mene meawa ntina makainei. Ntain chus ay maira. Ameta aki a meaka imetani uin tepe nono aika aki rang dirieta. Ariei nipaina te tauroi on ta topera i kanganga. Aki a nakunan ruota kiei. Tepai erigi ekarourou ni maing tenang ipuaka de truff imiangin teitira miang on ruota teitira ayo. Idarikin naan, towa narikite ng ipuaka, ade truff nabe. Emena imeyaki, numwakaan me teitira meyaki, on rota nabe, teitira meyaki. Ipukin tiyono nikiripes, tiyang yaapipiti, me imeyaki meinuku, nipirina, e wawada smari, tepuina tenots. Tari ena roi. Ibukini makin na butari-tari. Tautana takarawa ya pepete ntapo tapiawa. A tarande tairiki. Ena wananginang. A nikarawa ya pepete. Ena kona nikura-kura ntai tapitai. Ibukini merake ya peyang tarawa a mayana. Tarande tangayina yo. Inariri nga si tautana teme apururu ni karaw, nite mwani nga abong. Nta apo tapiawa, o atarante tairiki.
1: Yes or no?

0: kata na mayroon din naman kampana JMX Spendless. Ira ini buku ini kata na ta JMX Spendless ari kinakin po nara na Dairy Store. Ba ata roin kaya nakako inaroon day na naroon na ikay.
1: Iya nga nakako na yaroon day yan mattress tapo, mattress tinku, storage boxes at tinime po hindi ta. O tesi po hindi ta. O yay na pe arakako ibuki yan asimi naroon de baby woka. Baby play nets, baby cots, baby clothing. Or the storage packets at the name of Indita. I book me a gamemet and a nominta hakaru, I got in it, or the busporo. Yena be a raporo nitty, a raporo nibusporo. Kawi booking the busporo, ke soccer shoes, or kau nipiri, ke the jogging shoes.
0: Or sexing I am, me yena be kau, ibukia nasimi, oibuni bukimi in kami mani. Tayen paint the hakaru bukia day, then I'm Joyce drum sets, kids school bags, get a yen back in day, bukia nasimi, kami yena ki, a mamet and a nominta baggy. Tawroin na bang kaya yung ladies bed? Kung kami ay ni akiyari ni mamete na namin sa salon o the lava lava ladies, aro ko na bang kaya na namin beira o ni kapuno ko kini po yan na pa ay kamuan te po roy. Yan na pa pasi kay bukia te, bukia na simita yan ni pasi ka o wapon ng may siriki. Sa kisi na yan na manikota kime kamuan na na hardware na run ana copper, aluminum at the pime wawa at the pime isuwa. Security wire, dayan chicken fence, sand pack, may ina pa ana toilet pole, POS. Away po ni kami, arike kam kakakaya, tayo si po kaya po roy, kaya mi fridge, yan ina pa ina nun pa ina mi kampana e JMX Spendless. Ami kampana e JMX Spendless, e kinakin kwa narana e dairy store, ari ito yung mga na ipeso, nuwahan na peso markets. Away na main store, the causeway, kaskoni. JMX Spendless, po nam kampana, e ti na to na nanikan katuro na paiko in kyan mayangam, o nang ano ko tipo, erang inipuroy. Kam na digiroy, riki, mayroon na may kampana, e JMX Spendless.